0: a poi le tagge rai sangue, vuoi ma niente di programma, lo chi ti è la pe?
1: Poi bambo,
0: a io la morte va.
1: Ya.
2: Buko biwane kai konya dano kire chime tu cham peme tu chem nge yao chime tu chem mo peme nge. Hello.
3: Hello. Poi mo ni duana
2: ba. Poi me.
3: Ya po ba ngwo ko.
2: Poi no go hira.
3: Ni lo kire ma de ti amu ni te ni.
2: Poi grace.
3: Ai ta ni me ni ko ro ko tin dano. Karewo ko ni ti paro ki nara. Ta ki de ma ri ama go ni ko mere tu. Pero winyo ko pi radio kan te ko ye chinya. Jamie di sinua ti a par le jango pe a paro
2: jalo ba kom
3: ni do ka ti a wu ro ti da ya bre ti cha pa te te ru ni gra na cha pa rio ta da wu ni me ri ko po ba ni a te ro na tara te
2: kwa kom chuin jar jamie du si cheng ba.

apoya tek wun radio doga jola teka teka yodikumeni na tinni ubero radio patch pier bongo na rioton nera bongwen program ubero juadon wa mebero kane chien bisiel la wun radio tino ubero ni nduwa chiel medwe maboro mwaka tutumia riokere pieru wa bisiel duwe nyeno tunu ko da dog daki okara para ngwen ikum shawa rio yodikumeni na tinni luwa Gerald Sanke International wata yagin kedaba tiye kan akobuni yin beddo nga ciegi kire radio ni tutual pien wandu yamo udonyo ko yi akobuni i yunge dakika mwate tiri tutual nwa beru kire kare me jola ya elen kida pap reverend aneno gin duj do tiye kanakome.

0: apoya taka win radio akubuni bet kan nono akubuni tini ni beretian bisiel me wano kelli kere programme medio adan wa ame beri radio page karitian bisiel tian bisiel diko atiala manni akubuni peme ballo chawa wa kwany karne wa hajol aya ellen okoy line me beg mi wa unge pen kop wa pinni na tini ni aya ellen wa kwany daki kamana ber wa ki a juli kere ko me wek i bet kere karne me yo lega pap amen aya ellen na jura tek
1: yo poy una tek kar be di chawa tia kwalo i speed eto wa now what wano ridu kine mewe kingo wano ko bini beda mengo wini arete kello loha titidi
0: atetene
1: nunga kakan fen kofu anyo topi ketinti kofi kom chihere meka wakoni chihere kiti chihere beru mokotam ame chihere beru ginora teka chihere ko mepenen edu kairi ukobero ko doho ginoro doko ame atiano ini ber mokota mora trek te kono ame mari ober loku gina metere tie tier ka tier po tier gina mani merpe po tier chapyo tier do yini ya ni a tier chani ari modu rete kan en mari ki ko ani a cha gin bi ma cha man wano tita mipe miro a Justin Chawa pien kin kya uji herke duwa dungi kakan chi haram ye japol odo anyim a tek te koro chi haram mi ye japol odo turgi yo pola pola chi herke rutino a tek te koro rechu chon chad jo chi harni atinu timu gina romana nyunu kwanu tetu nisteja anamitu anami yumota chalman tenu ngotinu piyema tiju aleda ho chiher me nyom me joke ni chiher ni pe andu kara ngole ngode manyomu dahoni ame man pe guwa ho jari oke ken mkiao kene nunga wotare moro me moko chaden kiao kene kade dungu moho tamga tutu teha mwarbo ngata rieko tego teko bipe wando tamengo kodu nungaro loke do nywala latini kwa loho nywala rako bichao kene pe ana patika nkena tike numbego na mori nyo apaputi kwa kin ngata rie woro nywala ere kadidu tego ningo poru woro ngata rie kere kien po yuku na yae temi yu woro kubipe wa huluwe na binu winyi yire mechi here ni polere ukobuna kobare kida po chopping meda kai chi here temi ti lob gini chi here ye nena koni nui ti lako gina tere tiye chi here pe chi here chani dahi lako tamuko dahi lako tamuko mano tamani yin wipeti namon wipeti a bear ayin do chi haro kai ginoro chunye do bedo luod do gincha bet ko bipe anna chi hani yung ikar roman gina tiye kiti chingara no atina nero no morte kuni a nga pon mwe ber surprise mwe na natengo wacho piki chencha daha nui nyima di hakon teko no piki ubero kwa train for a season gema maji jego enina wilo piki pebe di luoro menu do ma parrio nyumo ha bine te ngwa kireto ko bakitu ko me ratio yo ramaro pebe di luoro ngata chihere uba mi a chia mi a tiana po dia ko mu ke de mi a jomi du mi a da ko so mi rabet ko tena hana ngo wot kita jomi rokel so manu jomo wan upote poyo dong chi he cha hare ibor kana mo ho do tam ko ni pe abete mo gin mo mot nura mo ta mi bon ga ta ngeu iwiye chali mera kenti joke na monywal kumbere batuol nyot chatan nyiho gido beri nyiha mi petero kanoro jakaiku bipore tami mwari ramanu dutamu togo du yinke moyo monga tami na yae background aber ngata bera ngeye gini beru kari dake hanano hedebe kwa nyo loka entelo kena ino ngata kanga tukar te chiyayo chayo moro ngata doko binu doko chao chayo moro ngata doko binu tuan guo koro kono rihinen ya rejdo etu petindo so ike kano miyate kobini ki herbedu gina ber ti one to one may wunin war wunar yete ci heruna tek ko dawcho eto wan tu wan ne dang ya polang uno pehya ame apoyo kar kar moro ngaturo eno nu winyan mer ker jo de petia be uno bere cha do de willo do kar mo to we ko godano eto en peye ko bijo do ka eno gine di peye ko bejo gina girmer mo rati kan pe ko bo aman gu marraj ende to ko ya tsene ikaro to awota ri chani ta gira jo tel lo ha ka le lo wota cha ta ko pe ti no bere wota mate da wor buru tora eto ti do ko ti wa ho bar do hariyo kaya na lo ho kiti paperen nga ta kono wa da hariyo ni paper mu zo ti u do sha ta ko bi pe wan la ni gir bo o wor straight i pen ko do kamo wa ho nu ene ti beri te yar no ti do hangwen so ti ko bu kuir ka du gu do ka lo se du gu du me wa ha ni me to ra gi no pe re ya ya ko nu do ngere hangwen Tenu ni, winyer mere pe, jetu rapiti ya ngeyo, gina ripa moko atuwal. So, tijo hoke na da kachi here, pira miyo kadu mine moro, kadi ngate moro ngeyo. Me pole jama joda uwenye kodi ginu. Dong tijo hoke na doha na maro. Pegire duduru doge. Ete dungu ni pasho, tipa choke eno nyona me kadano kuwa mero tu. Umumo, jami mago tenu ngedako. Tengara po yu dah mor to no merik sai da america ko cha ete chao che pota no ngai no koni bin yi he kum pa sha pa tu o ta de da bi ke le gir yu ngedwe che en no mon go hal yel la me puri tu ne me ngi ni yu ngedwe che pul tu ni bare ra so ki here ti ki to ra ka da no ki here gere no ru je o ko america kan me ki here ni ti ko mi te kwaro Tikuma na chena na chena jo chihere te chihere. Adapo la jo chihere te lo bana ko ni kai chihere nu iti lo ko lo hati teni. Ari ya hoti ye. Te lo kame chung. Kai lo kere ti chihere moro. Chihere me dano chung ye. Eto chihere ni ni de dakro mu ke liko. Nya anda all means. Kadi do yore mene nyu yore mene. Ana chubi wuchi herno. Pe yini betanya tanya ye. Chake ne da mi yini un mohe waya. Ti jo ke ne chi her ginora ina. Pe ne no riska ya ye. Po yi maro ti bukar chi ngakon. Nu beda baha. Ita na man pa tata ruyo gina tata. We yamu ti sensitive. Nu baha ni binu to. Chege. Daha mere te da binyo mere eto ki here me kunu nyu ki ke kunu ti ni ki ha ba ha ta ke do re ho we de ko nyu nyu nyu mer ko pe do mu ye ngo nyu mer mario me ti nga tu ti e yo bet ko bi a ki pe ye to nga tu che te bet ko ni o e na do dong no after all ti no wa de do ta ko ko ri mo enta mi gir binyo mer mario Nye Lady Drusilla Namba ganda Eto nye detail luka ina mpako bu So ente nyo mere mario Nga tubit ketu kome ya chadangu Eno binu ruwenyo kuwa mere Yo ente kwa rejo kene tia racha men kono nyuar ka bah nyuar family members nyuar jome or nyuar kita ri kuare bi mo ho kene ti ha bah do ka to ka de dum rig mi toro ti unu mer pe mitta me yo ngeo koni en ti ku kwa yo kele ot nyuar nying dano cha nyuar di teren nyuar ti no anderes so man ni hera ke nana ku ni ti her me wo ho yo jo ne manu da te teker ti en tira jo ke na do gola ge ka do mo no te do lida me ko ni re gere po ge nyo ni ko ri mo e to pe re ni re ni ya ni nyo me ro fishali nyo da he da ya ni sa nyo e ke lo sa open likit en nga to be ku bi tim tim tu mi en bi ru ni ko mer ko ko ri ku bu he bar ha mando nga to ti mo lo ni Francisco di arm maida Francisco ni no be Portuguese no be de mon amena no be nga ta bera lo no mar wood wood yo mana le mo ping e ya ke de jo mere tu tu mie kel ke de mon mie kel li pere bi e kom jo mere no wor ke ni ni nga pala jo ni gen gen war ge a chegi itami mo ka jo te lo he kome wat ye kwil lo ko ni grupu ti wot ke ni ti ate mo ngore ko mi tiket tiket ko bo ko so te wot jo mere ni ko ma ber te wo na mbasa mbasa te wo na india me du du ti ho mission ti ho jam mo wor ye du an maida ti cha ko dog do pa su tungi portugal te be ke po good of this south africa tetun kana mo loni table bay ina hachan ni dog atlantic ocean ai ka kan en dey be uno be ti her ki her me miu ko bi jose ni ta ko wor tu ni ro ko du go o bi ti mo celebration nor ne ku do ka pe do en no kana wo ti da ko wo cha ti yo te dog ti mi celebration pajo aman wor me ni te be ko tu ni ni ti be ko be jo ni anda all mean jo a won ne ko do yo dok petie yin pe marko ko de no ni a ani o wa te ko bu e wo tu kun ja eno tu no ite bol be ka kana no nyin ke kan no lo ni te bol be en te or jo mer me ku kwa lo dok do ka ro kor lo ni koi koi native of south africa koi koi ni unu ger pe tem e to di do ka do ma me jo ma a little dog down so e process a man no feo ni a wote kare eno no wao ma ha doka josa te duogo te bino ko bijani ni kadi ni ngo wano buko na ha wato gir do kwa al do aman iguma rai mach te leye e chole ilu wani gwenye mach mach te leye ote neko en Francisco ni ano ko kari jo mer pier biru wang wain une process me lar ko bi kom dokta gina ka nyu gelo ko etu koi koi da ko bi do wa pa wota to wal unu tar kar woni nyaro jo
0: erre nu ngi en nu chi hero ko me mir dai medde tutte ene do te keler woni ko
1: erre nu te nu do lewi
0: ate te
1: ko ni ka da ngol lingo
0: ya elen ke ko kwa nyu ya chek e ka to
2: o pour ma patte kan rum na torku lab jemine la baba ko ni pour wori chan nyik cheme megwa general store ken kan na will bear ye ne di pour man ti to wa pour yabre nyen na patte ni rati ni kila nyen a unbs o pimu tenu ngne pe kwa la pour ken nyi waga ti lor megwa general store will so ya nyage sunflower bell kal ken nyik cheme kara polata kar kwaj boto pour en mo nyik cheme kana chil we kwa ya be yer la ke de no top we nyik chema ya pa gbodwa pedok balle ko e chukelo ba ko gai di pou ka par dok ri mal pedok e ko kere wopu wa kristo go ka chimi me gwa to chal morka na ka pa chu turi chene wa ke komi ko ma beru mera
3: me gwa general store no er yu chegere o buj bi mere ke gs petrol station o tie gini kona osno chigi gini ke tropical tree nursery
2: pe chat ke no ngo me chukene go chimi no ra bira bira ryo ario a bicha biro angwen no ra bich megwa general store pimedu limichingu pu
4: mungo eyo na ye poi kandura ni pongiti yini wile kari kwena jako kuweljo miduka ni omede woki
5: Benya, eyo, apenye nyo kumagamere ti oha oha. Ni ngodo. Buma shoppers ati ya Paj Municipality manager wa worli racha mum. Wanyo jami doha titi na mea tia tia bimirogo. Haloko mii kampale lira dogjoda penye tamibodgi kope wil. Mwanu nuiko uche ningo, aneya. Jwani ti jami duche doha kum kila siku. Mawili la kena kajina wili wili doku mii wile factory. Wegwe to uti uti ya gobo danyi yata. Imi toko biju anuko mti jami duche paikane. Chaki pi, soda se mat duche kelu gubu man energy drink. Tongwen Spirits, Babik 5, Officer, Coffee Relax. Chief Wereji, Express, XS, Avion, Empire, Gold, UG99, El Salvador, Gikiridu kun mat longa genyu wik. Uti glucose.

0: foya teka winj radio me dugi wea chekuna ya Ellen dugu line wa humaida
1: ya so nana tia kubanien ki here peichi ki here me roha toli muri pebe tanya tanya romada kubipe wano tiyo neno ni kaache uoru te ubaate boi waberu te duo wan kayo batie beru pinyo te neno unu kare chiel tene no ngoromo yobo eto pe ko bi kari dunga ngolle ngo anda all means aite choro giri joni wo choro jomara gera me joke na pe pe timer choro giro pete koto belo na ha tiu noro te pe ling ma cha duir tiro ko kene raj inu ngori do ka tin pieni nyime eto en pe paro dadano kien dogi cho beru lonyo gidunge kuo gidushu kere pi tinu gi kere pi kwao me gin pe yeni ter daho daho kitu kere ma chel jono no pol jono no in tuto le nama namba mo cho kanti tutumia remia bich mano en nama o kama o cho ping ame enu ngu ye jame mo kita tipo cho ame namba jono yenu nga cha mudo hadi Mereka kan mi jono beda ger-ger on. Mereka kan uko ni cihera da kai cihera cihera me. Kai nu ni adi yu ko ina dahi beru kiri joni ping. Teko biya an. Nungi on ya beru kiti atau dokpo beru kiti. Manuel.
0: Ati teni.
1: Mereka kan en cihera beri cioj. Kiri magi da beru me dau. Kepuyu ngatunu luoni Alexander Mackay. Alexander Mackay no beru ngata teko tiu jami Uganda. Tiu jama teka dunga tek. Dan ini ngapun lo tara ni kagi no bini Uganda. Gino unuoni gina gino tiu tiu miu rekod di chen kucha beda ber. Me ni undo piru e chiel. Nedu ma biru ma tutumia chiel miya boru per boru a biru. Mackay te ya oko kano luoni usambiru. Ite Lake Victoria. Ente donyo kwa yi Tanzania. Eta me tia donyo na shunu ube chihere kede jon. Ente yaru giru na rata rata. Ginti ayo maru kubutia na pol. Nuwa wane na unu kumana kati Uganda inuwa waru tungia waru ngolo nama waru kwenu. Eta ante katongo ayika kumi Uganda. Enkana racha racha racha. Malaria te makoko kadi Devin Livingstone de poyun malaria ma malaria te makoko edu mario yungen ya edu mabiru cha maho kokunu ipate Tanzania utete mu yeleke denu malaria dedong eno be joga pola pola ten nakoko eto jomera en worke te kubunu koni adwake Uganda Merang ege kan kayi ni neno. En liye lere rati kan. Liye lama kayi. Tiw kar nge chal lere. Nge chal gor gor en bin pon kari pelu or jakaba. So chal lere tikan na chilu dosho. Me liye lere rang binu dugu ko namme rame. Me nyur ni chiher romu ke ti choy. Nyur romu ke ko buke de dog. Eto kajwa moho tiye. Ya yum menu ngani na haja cholla manu war ki hara da rikjon cha enna jo beri tello ton eta man ka gina do mo her mo her pen ka di cheri nyu pe cheri ko nyara ber to le yini nu ngaye de do pe tie to to me ki hara ni kon bor ra kan ni benen ti gen ko ni wel Joyo will, pala jo pe miru, ubet ponyo wa ye kara locha me ngol kofe ka di jo ponyo wa. Ko ni will kom polere ti da direct. Ame kari te kwaru wa me lang, gina ngeo ngo beru will. Ame ite kwaru chik me Uganda kubu ni pasan per beru wa bich beru motim. Pasan ta para bich te beru ma mon, kari ti wi mon ni kyo girbay di gu tuete o, mona par bich. Ginti kay percent aparabi. A percent bichu kan to ber ma yini jo ayini bo. A percent a chiel ke kene na mo mi ubon ngat ma we kotwa er bor. Just 1% ngat ma ko bi yini do e gwa ko kan. So en no kene cha du shu detail re tia gwa detail re. etu tin mahwa tita hadeha
0: atetene
1: di program tita itateha pa. But by the way percent apart big bermo tina munna man mun kadi ni chi ofa ninga ogina tika percent bi ngato we hidiu kali yin pe bin tita ko gello do ko kya ko yero ta do do hay kwene kwene chano yin tika percent a kiel ka ken mera mo konni ay kubrera kiniti non
0: atene
1: ya mere yo me kare yo wori le la doctor Paul Milton ngor chao cha ko kwa ni je mo kwa ni gino mi ngare kwa ni gino mi ngare utino bor ndo dan tiket or moto ba mi bishop te ko bi a en yo cha le bible en mere na ma ko pu ba mai tu wo bo ken cha ka te ko bi a en ka cha le na cha le ka no tong me nyur ni ene bere wo be me ka van de res te ko bi a biru no mi e no mi o ena ka ha bi te ko erba te ko bi ja borre ton ti gi na kena do ha biru che borra kena do ha kon so wo be ni yero ne ma ni yero no a chal ker e gin po lam biru ti nga to do ri ha je mo ko ni ha ana biru ni jo te go ni ena mi nga to mi u gre no ti e tan pa mar tu ti gi no ma eto yo no ti ku no ne te ko bi no biru cha dwaka kena kuna rekuti ya mi yonu ginwa kom gi pe ma tumna te ki chwal ka boy bulla ne be bishop so en chunya wano mi ren pe chunya be du talu tola ta ta bu mo tere
0: atete
1: so ta mi wa gi ka kan cha kwa lo wa mi we joda to mune te ko bu jar yo mo
0: pu ya tek to swala gun radio ina me pritim me de kre gun radio patch farmer tin wanna to neno pen ko papier tek to twala wanna to ngi ye mo beru ko kum chi here chi kero beru gino rapire tek to twal mo beru ginna me beru ko mi chun dane ko kome me miru neni na dai chi here ni mi chi here ginna me neno ni pedo godo tin yindang nyungo pedo tuni ni na me miru chi here no chi obere kere te ko unu pe amir ni beda manu bino dia dia so ci hero beru gine me yaay chuñ dane ko kome waati kreda ki kane me jola pap reverend we mi wa unge kita bible ti woti ko bo kere ko bi kom ci herni pap reverend na jola tek no granate no come doggy at it any awin radio kwan wamena machiel ta yai buka well apar ya ngwen chakia chiel na ya bongwen eto potpoti munya mano weko kwan kong we check account dogodong kwanwa
2: Juwa miuru mibuye, kirikanu chele, kwena enpiru, ibuye community maternity home. Wano yabu dogola, mimi yukony, bangu tuo. Ibuye community maternity home, wano miyukony, bangu na yach. Potimo dang screening, ikom cancer, kire prostate. Achu laboratory wa, tiekelo diro, amekebru tuo, tiekelo kanale. Wano tiekelo cholmon, amecholo mon, irwa mamalo. Ikubiru wa kiri government, umiyo government, umiyo wayen, megwe eretino. Atite mwa anotu ni ya bich, wano gweru giche degdushu, menono. Scanning pimona yach, kirituo chele, tie wele yot, ichina bishel dushu, kurutiu kiri doctors, ati ingech, wano tie kiri ten, kome, kiri public address system, mea paha, pikonyo, hikubu yube yichu banro keken, ibuye community maternity home, nuere palao road, ibuye town council, hapaj district, bingechu chele, goye wachim, inama not abira bira ryo, abichela bicha bongwen, not abich abishel, wano tiu teach, achalo dirume yorokom, endo chao, uwehe chingo ba.
3: joma pachi kabere chigi keto machi wata kadi swalo nywe lengkwi chamitu riehu romo riehu ni ubiru tikiri Apex Electrical ameti yu chigiri kai ya irana bauti chitu chim choki upi jime waiwai ginti otu chwa doni EAA building manu diri chatu jami machi wires, glove, MK boxes, conduit pipes kere enu chere charunang sola chaji long wires medu kiri batwis ki wele yot utina hai CCTV camera kiri nyun kome long utie uwe kumki mit ba waka bi kubu swala lengkwi CCTV camera roma malo abera lo kamwota ni ubalo kome kiri lare bot gime uyot pien ngecheri yu kiri installing tika iwi gina kene ya pachkan penyo tamtie menu niwe kisha wa welwa yota pepori kanori ya pacha loro kuberiket gina manota bira bira bichel bora bich not deka ryo adek nyo nota bira bira bich ryo ryo achel bora ngwen ngwen kape nota bira bich bira bongwen achel deka bora boro Apex Electrical utie ho kope chatu jemi machi kumbi ruama mali ya pacha loro
4: ideal guest a manu kere lua kucha pacha na jo kere kao paon kawe ya man we give me wilu kwa idok pacho pimita ideal guest house kara rooms tisab container puki yode ayige chila tai wele yota kao kubingeja nati iwao nino mera gwanya pay neno yeko piyom nino kai ya idika man chai kumi wifi noti ya gabu internet chimi nyo computer nono leme utie DSTV ya neuro films a papa tu dilulong conference ola chelpe jwale chwakala papa bar pool table le mata pa paté galwan kri koy wi kuj bébé pero pere té choro pal chona chona a mancha galwe kay dil gestal a té chégeré road kay yay run about gaga yo pimere victoria ti wot kamitas mara no no wanu ti kané plan na ma dégé ci tuchem modu ti ata na ka pokou buli wain to yongi yali ara kri kado mai kay téru customer ideal o yomi yi mo chot a chou kay téru wala bitch dokel mal o modu ti sata chill fi booking ideal gestal za fight out go chimi nora bira bora biro a bitch a bitch ala bitch and when are you not ideal guest house tiko my ideal
3: a bad join Christian fellowship o you but one gore mara duong pe jo ba yir yonge ta papat pin yang ko ba tutu gore mara berini de pier yonu no tunu kede peru a chel du ma bore muhammad e kan ni chema pg town chat pen ko po kwani yi burni a chura batin peru an wena peru be a me ko ni miru tu geru ken wa mar kede ti cha becho kun mo woli cho kare kar chen meru ti me cho yu kan ni che yi yonge man ni be po nyer kede beru kar chen kun dango mi bible wala yurta cho ye pinu mo bible ti me wura nyim yi wel me chiling tutu mi a par de kamwani Ete nungu Bible nyen. Choyete wara nyimbot Santa Obere Tropical Farm Supply Store. Kerebot Pastor Angela Joseph. Medo kerebot James Opiu Municipal Education Officer. Kubere na manota bira bora ryo. Deka bicha bongwen. Bira bicha la bicha. Hii puyene nasho nungu ye wela pol. MPA dako mea pati chuk beti ngola. Bishop Willie Kwaro me Westland Pastore. Bishop me PCU bono buwa. Welo kena ya Kampala. Bishop Uwe Richard Dupa. Wankoma bich mea pati amboreza gecho piyo kerejo merelong. Meya mea pati municipality boni makli nudo. Kuna MP Patrick Kuchan mea pati municipality biche gugure man. Yara pere teka beru me punju kobi kom duaga ruo kede buka danieri oba gwak jor nuwa nuwa te binu unu weho geru unu kopu baye jiwa unu koro kede duaga Yesu Kristo
0: apo ya teka wenye radio me duogi kwena chekunu me chatu wil wekdo wara tiri kwanu wapi ni natinini kwanu wame na machiel te ya ibuka wel para ngwen achiel na ya bongwen kun kobu ni amane Wiye maru nutia kubuni, jo isarelo jiemi kumruot. Achielte kubuni, luak lungte chakuredu ikoho, jo teko kdiye warno no lung. Jo isarelo, te chakungungura ikumucha kere aron. Luak lungte kubigini, konori giwa oto ilovo misiri, unyo konori giwa oto itim. Pingu kara ruoro kelewa, ilogo man, memi ye wato, ipara lweny. Mon wakiri tine wadung, binu doko joame, ukuorwa, binu yako. Unu mom tuero bedo, ber, wan me dok chini misi. Ginte chako kup kengi kengi ni, uye unu ngata metelo wa. Meo dok unu chieni misiri. Mucha kere aron. Terriye vere ping inyim jo isare long. Ameo chohere. Yoshua wata nuni. Kere Caleb wata japune. Amerik tie ya kina jo. Ameo roro lobo nasha. Gino ye yeshu bongi giyoko. Kunu kubil wak jo isare long ni. Loba me wan. Ube bea iye, me roto. Lobu nono nubeeru dosho. Kachie ruo rubero, yom chunyi konwa en biru teru wae lobo man temi yo ichingwa lobo mechak kiremo ki mora mora ye abongo ente kubuni jiemi kumruot en namero iwek kunu beri dokudang iluor unu jome lobo nasha pien gino bero ugarime ashama wa

0: chung kwa nendo ati nchogo ni. Alo?
1: Alo?
0: Alo?
1: Wenke?
0: Ati mbele yes?
1: Ati ruko petu njima ba ati ako.
0: Dang indu ibere ati nchogo bati ne. Ichawa.
1: Ati ro kere dwele mando.
0: Oh kere dwele nyono mjel nakale.
1: Kere kong kitu.
0: Kong dwele nyono barati ndong.
1: Ada way ma Alex peyo funa te barong la nyol gin nyol na ke
0: ko no nyon do batin
1: anya do bakar
0: a foi ba
1: ineno
0: a berrag ba
1: o ber liet
0: ber yes
1: ba kanen yo war ka te ke ke
0: ti ma mano no
1: ba kanen ko mono pel der wa me gi barong kan man e gwang ferit e da homer mono wiri e gwang
0: a titeni ba
1: ba kanen da mono akona Geoffrey dan ena belsi mo chokchan ne tutungcha
0: anyang
1: ba anendo mono no mono malawana mono madber biasara
0: ehe
1: kere madbete date bardonga
0: a fuwe ba
1: kanya madrigel allo
0: allo
1: thank you
0: very good
1: pota pota
0: then

0: nga de ko ni no men yalla mere di ko men ni tin mo nyoli e ni ndu achiel me du maboro am jo nyoala ni da biir me du maboro ti bino di himma cha ni da biira no ngucha bech bala woro a de ko ni men yalla na ti ambicho ha ti ambicho la biir tin ngoro ni ti ambicho la bino ala binitich no wora be da tin na tidi a newborn baby kadi kwer ni wala ni go chimi nota de ko ngara yo bora ngwen nota bora ngwen ngwen onyo nota yo not not bongwe not chala chala nota biro mo kwer ni wala ni kedi tini ni yene yo nyalo gini da chel the first of August. Hello,
1: hello,
0: yo
1: man man no mer
0: ah
1: are ko mo min na ba
0: o min ni jo nyalo tin
1: ina tula in the jail dewa bo mandar
0: mane mohamed la
1: ande puko pa pa puko mohamed
0: yo nyara minna dan in the jail medwe maboro mohamora en pedangeyo dan we dan o pedel lo kaper happy birthday to you minna dan idiko men minatini niene mono jo amete ko ni ngale ke kri yina dango pe no cha me go ichin that's the only phone call I could pick this morning. Happy birthday.